0: steam to crow. Esia ashe eni enumunka. Shu se amani Kel charcoal toothpaste insoni. Yeti center for.
1: Midi ya magic Kel charcoal toothpaste atubu. Minsi na no pia na dua mikodano. Ema misi ye fita. Confidence level kwaso. Eti binama na misi 32 nini neguso.
0: Enkane no ania mame ni mdibidi ye chuchu yese no. Asaya bebi emu.

bi di na brabo. Oh yes. But obi so de. Ototo kaku kaku kaku. Na wa pen so she bi di egugari bi so. Na wa pe zumi zumi enwo. Ntwima ko no o de ahobo misa na wadi ni wada. Ba na sum due bi so o wo no. Hey yalla jai. 14 to home. Nyame ye wa koma so ade nyina ma wa ya onfa som dwin ka homa wate. Koma wa som nyo. I have a song that I want to share with you this afternoon. Na me de eno ebe ma o. Ansa na me de sa enyo no be ma o. Se wonim se ekwan bia so no. Inya tena sana ye sin kunwa se ya. Ese timi hwe na ye toto ne ma yie. Se de be na ebi nkamu. Eno bia be gene sesa. You know what I'm saying? TSA kwa ku prepare tree. Timi em prepare tree kakra. Then I'll share that song with you.